Okay, la wi radio miro ket matika kariket eno ay kar mo kene kadong ini tiyo wo kuno ana waji mani yom chin ki ken obeda ti botin wa ko chakati ken eno gen mati da ki gane ti kar yom dong tutual ti ki da ki apir de biro en ket eno poleno ti ki daktar ma mega iya kan e chabit mo karo abedu ki Florin gen ki Beatrice batini ki wachi gender balance gender equality ti ba betual be wa gen ben gi cherchi dani ti ento en ki ken ti ki du chen wa odoton jema du jo wa to kwa ki kwa bit chok man speak FM.